Zami sa sidou Li pa chame trahi Mèm fèl sa ki mal Li pa chame kite Nan li se Jésus